Ohi David mpae bɔ ne o Enyom etire aduoson baako ne chichemu enkono no se Ntome ntene min kwakwa wabrem na sama ho ade nso sa me nyawo me Ente ne dai wo ba dan na min so so me se sama ho ade sa me mere wabrem a Papa me nyame me wate min pai bom nso me nyum tom ma sempakam ora aya kula me